suka uzandla sikadumzila kusho lapha na kaumthandeni ngalesikhathi kungu 27 minutes after ihora lapha na ke lesibili ngomhla ka 18 lapha ku May ka 2020 sikisi unhlaba nganza kwethu lapha na ke inyanga ke esikuyo ha umjolisi uthe lapha na ke ububi bomuntu byabonakala nangabe senhlukene ngasathandana mvana ubona ukuthi ihoho lebe ngithandana nayo yinunu yehlathi umlungu dokotela emfuka mkhize uthe lapha na ke odudukwe hey futhi bakethu uthi ngcono ngabe ulekwe la kodudukwe esizweni samahadzabe le ntabeni ke ezakuthanzania la ekhona.

no tutuka ngaba kazilutho naye indaba zama redo bani bambuzo ukuthi akadlalwa ngani emaredweni akaqashwa ngani naye akazi uvuka mkhize afuthi uzothola umsebenzi ngelinye lamalanga njalo kwenza kwethu isiqi sasiya Africa nomfoka ngwenya ngalesi khathi until 4 o'clock kuzoba mnandi umvulo nje siyavula siyisuka Sekususa lokho koze kube lapha na ke uLwesi ihlanu ungakhohlwa njalo ukuthi ikhonta mbokazwe lonke nje ngale kwelesithatha ihora uzawucela ingoma ungitshela ukuthi uvuso bani ngayo leyo ngoma yakho leyo lapha na ke ngawumasikane ngawumbhaqanga kungalapha na ke sicathameya ngawushameni ngayo ingoma lapha na ke yemvumo mina ngozwa ngawo nje ukuthi ke yipi lapha na ke ingoma ke ovusa ngayo ke abathandiweyo bakho obezwa lapha na ke ikhaleni kodwa ivele ipost ke seyikhona isihloko sosuku sikhona lapha na ke kuyena ke uFacebook ungahamba uyophawula ungitshela ukuthi wena uthini uthi utsomfo kavilakazi hayi ibhakajuju lisangakhala elemuke naso isicoco lapha na ke sePSL uthini lapho ngasekhaya kusangenzeka ku 0687649969 nangifona ukukhuluma kakhulu kodwa ngangishilo ngathi ngiyayibona i draw bathi abantu ho

0: siyagwenya nesiqhi saseAfrika.
1: Awumthimande, awumdamko, amaphela nje kesh. Ayumlomo ngathethi manga, ayi wangitshela ngolesihlanga athi ha wepolo. Kati draw, bazo defender labantu. Uphinde ushaye draw ihambi indele. Ayi kodwa ayengeke mthamkhulu, hayi. Ayi ngeke, noma uyathanda ayithandi lokhu nje ngumgqibelo nje siyakhala. Ayi ngeke, hayi. Iqatha selila. Ayi mthamkhulu, hayi. Asisho lutho kulungile. Nginawe nje ozoshale lehora leso. Ipholo balayiteza etafeni dangeni.

0: Asuka bathu le mithi emvukanala ngalesikhathi siyoqala phansi isihloko sengoma kungu 12 minutes after ihora lapha na ke lesingaki nayo ihora lesithathu nokuhora lokugcina lohlelo isiqi sase Africa number 10 ngithi zwani phela isihloko lapha na ke si album yayo lensizwa ishanga ingoma lapha na ke ezu 16 phezulu kwela senkandla ngithemba ukuthi ke muyithokozela ingoma yakho lapho ke we qhawe lapha umlethi umfoka mlotjwa ngalesikhathi uthi nje she ngalesikhathi umfoka mtimande ngicela lapha na ke ungidlalela ingoma kalimithi siyoqala phansi uthi ngivusa lapha na ke untokozo umfoka ngema lapha na ke kwamashu ebhuqwini ya themba ukuthi ke right ke lapho ke wena qhawe la maqhawe mbona 1+1 okay right ya khamba kahle mangabe ke kumike engale endlela ya otherwise ingoma lapho na kanti shawa ubuka youngsters ubani ongathinta ubuka icelwe lapho na ke usiganto usibushebushe ngicela ungidlalele lapho na ke ubuka youngsters ubani ongathinta thina uthi lapho na ke uvusa lapho na ke usasha mthethwa ugwala ndundulu bo bazoku bo nosipho nomfoka gologo buvudlwa lapho na ke zinjinga khuluma nami ke wena ukuthi ke cha wena uvuka nobani futhi ke ubavusa lapho na ke ngayiphi ingoma khawuthethe ndive sana lwam khawuthethe ndimamele kalokhu
1: sabona my boot yaphile ekuseni nami kodwa my boot mawu siyakhumbula ngasho ngathi ha bhakabhaka avele phoxa yabo le mdlalo le serious kule kwenzeka nje kodwa mina hhayi angifuni qamama abafana bami angibagxeki bakhiphe zonke ingo into kade benazo kwasho bona nje ukuthi hhayi iDurban City bengadlaleli yona ukufuna ukukora yona ibidifenda nje ilwela ukuthi nje ifuna mina ngingakori nhlobo abafana bami badlalile ngokuqambamanga badlalile kodwa kule weekend nakhona eyi asasobona angifuni ukungasho khona kodwa ngiphoxekile yamahloni kimi hle nawe ke my boot yes wena umayibuto wena bayi
0: suka ingwici hayi ngiyakutshela impela akudengela utshwala maqeda uyangithuka awu suka sasobona khona ngani yakwethu sobona ukuthi ubani inqwele.

0: inanda kuthiwa ke inanda yakuseyona indawo yokuhlala abantu
1: uyabona manje niyadelela ngikunjene
2: ukusiphela vele wena my booty yaso indawo mawuza kukhuluma ngayo ungakazi uhlale kuyona wena uzabandlela abasho ngayo ubanalokho nje
3: rise and rock
2: inanda nje nanki ngiyazi noma ibhuti angiyibonzela ngohlala kweindawo
0: uyabona
2: angithanda kabi inanda shame
0: uthini uyabona kumnandi kabi nje thina inanda zikhona yebo iy'nkinga njengayo yonke indawo
2: ibangibiza umesi slatin mall kumhayibo.

0: ngihloniphe kwaye
1: akubhlungukanga ngemsebenzi kunomphathi wami osebenza le head office eSeverland. Uke wafika la ensukwini wathi wena namensethi yakho ninasicele azobaaukasanishwele kodwaswele mphathi shwele.
0: Amen. Ayi asazike kodwa ke kumnandi ukuthi weekend yakhe ihambe kahle Mzolisi. Ngiyabonga isicefe sefoni nje ukuthi kukhiphisa imali ongayiplanelanga. Mayiphuka it's either uya ekhanda noma uthengentsha. So nje inesidina ngaleyo ndlela nje ukuthi vele kukhiphisa imali ongayiplanelile. Akuve kubuhlungu ukukhipha imali ongayibhajethilile. Ngoba nje ivula isikhala kwenye indawo. Kahlambisa.
2: Sizindwani.
0: Malosisi.
2: Ongqedaso zwane namandla sisi.
0: Awukuthela
2: nya nya nya nya amandla. Asozwane. Kodwa ke ngokwenkosi sengiveke icala. Kodwa futhi inkosi ezongithethelela. Ngasi sihalamuzi isitatus sikaso sikaso ngasi sihalamuzi. Kwasho ukuthi ngiyaphithizela. Ngangabuyela kusengathi ngizobuyela kusona ngisibuke kahle. Khona into yasiphezulu nje kumina ngakhohlwa ukubila kusona isitatus sakhe. Awungalimala sisi, ngalimala ngoba ngaba ngiyanga enkonzweni izolo. Ngabe ngihambile ngayo emagiliketini kwaphela ingakithi emagiliketini. Kube kuthiwa nje le nto.

0: kusekuthi laba abangenazo izindlu ngabe bathole izindlu kodwa abasayitholi sekuthiwa zobuye zakhiwe zabo. Umkhuba wamakhansela lo na umkhandlu wethi odesa izindlu zemichaso. Siyabonga. Indaba yamanzi-ke le ukuthi kanti yozilungeni indaba yamanzi. Umkhandlu wethi bantu wenzani impela amanzi kodwa egcwele emadamini kodwa awekho kompompi. Ngiyabonga.
1: Ngikubingelele mfo kaGino nebandla lakho omkhulu ohleli nalo sokuyintambama sokuhlwile nje. Ngibingelele nje bonke abantwana basekhaya bakhona ngaphakathi. Mina lo ngiphatha buhlungulo lolo impela nje omfo kaKhumalo akhuluma ngalo ngoba yindawo sikhule kuyona lapha emaphephetheni. Phatha kabuhlungu ngokuthiwa iy'ngane aziphambili. Ziningi nje iy'ndawo yikole lezi ney'nkinga khona. Le Eastern Cape nakhona iy'ngane zinenkinga, le nto iyalimaza ey'nganeni. Sathi nje iminyango mpela yezemfundo ingazama ukuthi isukumele phezulu ikusasa ley'nganeni ingafi. Yiloko nje engikubona kuhamba phambili kulimaza ingqondo yami ngoba mina ngiyathokoza iy'ngane uma yifunda. Akubomusalo mfo kaphini uhamba hle mkhulu usuhamba uphephezane nesini uJehova nje aphinde iphansi kwephiwo lakhe. Amen.

December sawubani phela noma yini ke bafuna kuyenza ongayizile ke manje azi ukuthi hayi usele ngani yakwethu usele uzokwenza njani uzokhava kanjani manje inyanga zo 5 iphelile lokhu cucula icuno ukuthi kuzokwenza lokho yena lokho ya sibe ngesikwamukele lo ohlelwe le 6 minutes past the hour of 8 ebusuku namhlanje zingu 18 lenyanga ka May uyinyanga ke yezwe lenala la inalweni

0: to say muntu where you threat as very situ imele yonke izulu lenu yena imele yena imele yonke region ama region awuthu ethu asezweni lenalo uwamele kunandike kakhulu isikhathi njama 11 minutes past the hour of mtazingana njalo zi hour mtazingana uyabona ke mama ufuna ke sibuye ngokuthi kusasa olwesibili
1: kwenzakala kusasa njengoba olwesibili siyahlangana lapha yana e-302 Umbilo Road inkosi khona izobe kuyona ke Kingstone Mandate face to face uyakwazi ukuyithola
0: ngalo siyangenisa ngewindi uma ngolwesibili kodwa kahle hle olwesine kodwa ke uma uthi cha kuyaphuthuma kwami siyangenisa ngewindi
1: impela nje siyalivula iwindi ungene ekhalakathane
0: so kusasa nobe kanjani ke abantu ke ikhona iKing's Throne kwenziwani kuKing's Throne kumuntu ongazi
1: yo iKing's Throne i-powerful ngalendlela ukuthi nje uyafika nje akuthathi nasikhathi esingako uyafika nje lapha phambi kwenyawo zenkosi uthola umkhuleko kuma ngaprofesi kuma kwabani uthole i-prophetic instruction
0: khona lapho prescription khona lapho ekutshela ukuthi le nkinga yakho singayixazulula kanjani ngokholo sigcile ukholo yeni kusasa
1: injalo
0: nje sicela nje ukholo wena sicela asicilele elwazini oluthile ukuthi kwenzakalani naseyilulekweni sicela nje ukholo wena unenkinga ke ngasukume phansi woza ngolesini
1: yebo nkosi wena odinga ukuhlalelwa phansi
0: make sisho ukuthi nobi kanjani bakithi ke laphana ngomgqibelo sithelekile
1: ophongolo encotshane community
0: ikhona indlela esibhuka ngayo ikhona indlela esenza ngayo
1: yebo nkosi siyakushayela nje yona inamba yase-ofisi 079 17 55 628 079

0: kumnandi kumnandi kumnandi siphela ngendlela yobunala namhlanje na ke this is siphela ngendlela yobunala igama lohlelo ke namhlanje sikhuluma nalo ke sidila nje nohlelo lweni bomnala bakusokumsombulo lifanele azi ukuthi sikhuluma into zenu futhi lini dictator lohlelo ukuthi ngifuna ukukhuluma ngani ngifuna ufakaza ngani ngifuna ukubuzana ngifuna ukuxoxa ngani bakithi kuwona lo msakazo njengoba silithembisile ke bakuthi amagama anxalela ihola soba na ke ubishop lapha na ke ungema waseZululand iregion ubuyana ke sivakashela iregion yakhe njengamanje na noma kule weekend esakuyona ake ngithatha intambo ngiphose kwela ke mabaya kakhulu lino bishop lapha na ke ke sizivuthi ke nixoxa indaba yenu lisibekaphi lisithembisani ngendaba yelokuzana siyazi ukuthi ke kuningi kusuke kumatasatasa makusuke kuyinkonzo njengalena
1: Nalevi Nkosi sibonge nje kakhulu bakithi ngethuba Bishop ngabe siyakuthola kulani wethu
2: Enaleni
1: Bishop sikudithele nje ubingelela inkosi yethu ubingelela abalaleli bezwe lenala FM bese ke sivele sihlale edabini lethu
2: Enaleni manje ukuthathela ithuba ubingelela ngozwala usuku sokulala
1: Sekuphindile sekunjalo ngathi weqisa iviki nje
2: Kusiyamba lethi kumezwe nje sekunjalo into ebalulekile baba yakhulu nje siyayibalula kakhulu into esijabulisayo bakithi thina sizo sakunani siphila kwabantu
0: siphila kwabantu
2: siphila nje kwabantu ukuthi uma ngabe ubaba yakhulu ethi sekunjalo kucaca ukuthi shithi abantu lokhu bephilile
0: hayi we bishop wami ugcobo lisenaleni lezi zisuku angazi ngisho sikathiwa lento uyabona nge-natoplant lapha kwafika umuntu wayithule ngengubo ngiyambuka bemngenisa ngimene iy'nsizwa lezi zingadanga ukuthi lo muntu ugula kanjena kwenze njani bamqukule ngengubo abakwazi ukuthi ubeke imleze phansi uma sesikhulekela abantu laphana bese ngithi abangilandele yena loya muntu umuntu osela 3 years engakwazi ukuhamba sizoyidlala masiqeda ukukhuluma nayo indaba yakhe la hey amnaze ukubona ukholo njengabe lo muntu impela bafethu uma ubuka le video mhlawumbe ukuyibona nawe i video yakho angiyazi leyanto bafethu iyangithatha ngibuyisela ku healing and miracle la kusuke khona demonstrate amandla kaNkuluNkulu hayi ugcobo kulezi insuku kade sisemnambithi mama sazodlala ama testimony akhona kodwa siwadlala kahle enkonzweni yango lwesine ngcono ngoba nawe sobe sinawe ngolwesine ngoci asaziko phokothi kuyobe kwenzekani bakithi angidedele kuwe bishop wami
2: emaleni nkosi yethu ibonge kakhulu enkosini yethu kuyacaca ukuthi inkosi singabeka nje ukuthi ugcobo lwasenaleni masizojwayele sihabe siqambamanga ngoba iqiniso ugcine kwenzeka lezimanga ziqhubeka kakhulu kunakuqala sibona abantu bephila iyamangaza kakhulu indaba kababa ngibonile izolo lokuthi izolo ubaba ukuthi kanti wafike ephethwe ngengubo
0: ubobuka kwi-TV noma ubobuka kwilokhuzana kwi-channel yethu
2: ku-1KZN
0: ayibuka
2: nkosi yazi yayophela ufike ephethwe ngengubo
0: kusukela sedetisa exheliswa kwedolo ukhapha abantu saphephuka lo muntu uyambonda akavumame kodwa uyambona ukuthi ukholo lakhe luthi nje sengiphilile mina
2: wadiyazela ngithengibona awu ngiyazi ngiyazikele lento engiyibona lana bakwethu kodwa ngaphela izothiwana indaba yezwelenana
0: izothiwana bafowethu le ndaba
2: ngayo babethi Nkosi yami ngaphandle nje kokuthi ngesikhathi ngizomenezela nje iy'ndaba ezinhle ezimnandi kakhulu bakithi eyiphakathi kukazululand iy'ndaba ezimnandi bantu basezululand nonke yonkana nje eyakhela uzululand iy'ndaba ezinhle zithi-ke bafethu inkosi somnala izobe igalelekile ophongolo ophongolo endaweni eyimangaliso laphaya ophongolo inkosi izobe ikhona mhlaka 23 u-23 uyobe kuzesuyobe kumgqibelo xolise inkosi yethu sizoba nayo iy'nsukeni mbili basethu umgqibelo nesonto bantu bakethu inkosi yethu ngomgqibelo izobe izokwenza lenkonzo thithu nokupholisa izinhlungu therapy kuyokodumo bantu basophongolo bakwenzwebasophongolo bakazalbazwasehlohluwe bakithi uzobukhona umshini ngani zakwethu laphayaneke basethu le nkonzo-ke nendlela ezobe inamnandi ngayo inamandla ngayo ayizukugcina-ke lapho bafethu ngawo umgqibelo inkosi ngo-3 lapho izobe ithatha ubreki hayi dala baba mayisibuya ngosishi zakwenzikhukhula ngoqo wafa wafa ngitho zokuthelwa lapho kuzobe kunekhonzelayitokuleni
1: ubusuku bonke nenkosi yethu
2: ubusuku bonke kwakunohamba ke
0: hawu
1: hayi hayi hayi yaze abusise ubuphongolo.

0: Mazengele. Kancane kancane kuyavela lapha emtukuthi ukhona uzolelana likhona.
1: Hayi kuyavela, kuyavela ngapha.
2: Hayi, yathi ngiyayidalela ngiyaxhomela. Abanye ngavele bathi nawo lo uthi Bishop nathi gcwele yethu ngathi ha.
0: Hambo.
2: Inkulu indaba, mfanele ukuthi unyakazwa nende inkulu indaba bangithi
1: ezobeli. Yo, yo, yo, yo, yo.
2: Hayi.
1: Yes.

0: izinto zakho ukuphila kwethu bacabaphe nokuphongolo awubakethi siyabonga ukuthi sasabona unyawo odlulelisha izangoma ezayiqhamuka ngisho koswazimba
1: inkosi impela
0: sibhedlela okungena wonke umuntu kusona lesibhedlela sasenaleni siyancengaka ukuthi-ke qaba fethu bathiteni akadele thaibo hhayi bo hayi uyanyakaza ukuphongolo kuko hayi khona luyagida lapho likhona
1: thaibo
0: bishopi impela impela bakithi zululende zululende zululende nasinento okuteni ebemidele khona iyibumbi
1: sifikile
0: siyacela-ke ukuthi asidibane khona abafethu ngolesihlanyela nibonele kwimbuselelo iyoduma
1: Bishop wethu sibonga kakhulu kulesi sikhathi osiphasona noma ikanjani uNkulunkulu ke akubusise mhlambe lakhe lokugcina nje ongalicaphuna kumuntu othi mina ubaba unalakade ngangifuna ukuba naye obusuku bonke osezululelo kuyo yonke nje le ndawo engapha omunye useswazini akakwazi ukuthola unato plenty ukumkhuthaza nongendlela yokuphila kwabantu okwenzeka kuma-night of plenty imzuzwana nje engu-30 seconds
0: kumuntu ohlala ihlutshwa njalo i-night of plenty iyona lesikhuluma ngayo ezobe ikhona omunye uyabuza ukuthi ngizobe ngiqala noma ngingeniye kwenzakalani nakho ngezobufakazi bokuthi ubaba obekuthethwe ngengubo ubesehambela inento ezobe izokwenzeka kuwena inesi simanga oze ngaso ukuthi ugula ngahlobona unini esixhakile ingalesi sikhathi ubusuku bonke inkosi nawe inkosi isuke iprofethi tula yenza zonke izinto ongayigabanga ngalesiya sikhathi inkosi iyaprofetha iyasindisa iyakhulekela wonke umuntu laphaya uma kuyi-natop plenty ngakho-ke ngiyakhuthaza-ke bafethu ukuthi njengoba nizwa iy'manga kulo 18 izwe lenala likhona ukuthi nawe usekhaya bengizokhuthaza ukuthi usukela kulezi nsuku noma ngolwesihlanu azokubala izinto eziwu-18
1: ungakaphi uyazi ukuthi sasenze njalo kwi-natop plenty mama sasikhuleka kanjalo impela nje loya baba nje umbonile ukuthi sibale 18 times wasuma wahamba
0: inokho nkosi yethu bekuyinawo wami okugcina ukuthi bekungasizi ukuthi uma kuzwa ukuthi bhala iphepha ulibhalele iy'celo zakho ufake phansi komqhamelo wakho
1: uze nalo laphana kwi-night of plenty yeyi abantu ake babhala iy'nto zabo beze nalo khona ngizohamba phezu kwazi iy'celo zabo ngiy'khulekele before ngibakhulekele sithi abantu ababhala

0: izicelo zabo Bishop wami abenza abafuna imisebenzi abafuna ingane abafuna kwakhe izindlu mangise ezulu lendi angikhuphuki angikhumbuli ngifika engekho umuntu ofakaza ngebhizinisi noma ngokwakhe umuzi
1: yoh
0: siyabonga Bishop wami
1: emalelo
0: hayi yabona njengamanje sokuthatha sikuse engomeni eyisimemo bakithi esho njalo ithozani siphile ngendlela yokunala le ngoma isho njalo nje mama ngazi ngoba khona obufuna ukusho before siyengomeni ngalakwalokho-ke ukhona umanjomalini nobe kanjani sokhuluma naye ngendaba

0: Lezi mga lisos, lezi lena.
1: Mbele, niko siye tuba unala kukulua sisa baba. Anza kwa mkovu. Kwa jana mshaje. Yustusha!

0: 14 noma u 064 533 3512.
1: Kwafika ukuphila njalo ngolosibili sizobe sinenqopha mlando yenkonzo. Sizobe sinenkonzo kaqala ngami inkosi ngo 10 o'clock ekuseni kuya kuthi untambama. Abantu abafuna ukubekwa izandla, abantu abafuna ukukhulekelwa, abantu abafuna ukukhulekelwa amasivi abo, ukukhulekelwe imindeni yabo. Nayi inkonzo engakhethe bala lamuntu emema bonke abantu. Jehova uzokwenzela okuhle, uJehova uzokuphakamisa, uJehova uzolwa nabalwa nawe. Ungakhohlwa le nkonzo ithi qala ngami Nkosi. U-2026 uJehova fanele aqale ngawe, aqeke amafindo, aqeke izibopho, kuqaqeke izinto empilweni yakho. Njalo ngolosibili uzothola umavula kuvaliwe akuphathele le nkonzo emantsele number 110 kumngeni Road. Kuyobe kushunyayelwa ngamandla, kuyobe kuprofetwa ngamandla, kuyobe kukhulekelwa abantu ngamandla. Ungakhohlwa, ikhona ikhombo yakho eyobe itholakala ezobe ihambisana nalolo suku. Izobe itholakala ngomnikelo ka-105 rand. Qala ngami Nkosi, angazi ukuthi kuphi lokho Jehova afuna aqale ngakho kuwe, kodwa ngizothi mina akaqale ngawe uJehova ukuvulela abantu imizi, aqale ngawe uJehova ukuvulela abantu izinto ezibushiwe. Unkulunkulu usokwenzela umhlola kulezi inkonzo, ungabuthelwa. Ngiyakubingelela kakhulu umlaleli wami uDr. Mzinto omavula kuvaliwe, umprofeti isithunywa sasezulwini. Ngisemkhulekweni kulezi insuku ngikhulekela amafindo oboshelwe wona ukuthi mawaqaqeke. Mlaleli wesiyathuthuka FM, uJehova uvumile ukuthi uphumelele. Mlaleli wenanda FM, uJehova uvumile ukuthi uphumelele. Ngibonge kakhulu ukuthi namhlanje isibusiso uJehova angibhathise sona simthole umnikazi waso. Umnikazi waleso sibusiso uwe mlaleli wami. Uyabuza umlaleli oqala ukulalela lolu hlelo uthi ubani lo okhulumayo? UDr. Mzinto umavula kuvaliwe, umprofeti kaJehova, njalo ngumsomluko kuya kulo sine, u-10 kuya u-11 nasekuseni kuyinanda FM u-5 kuya ku-6. Ngisuka ngikanye nawe kulolu hlelo. Ngifuna ukuthi kuwena mlaleli wami kusasa uJehova uthe angizokubusisa, nginespeciali se-1-on-1 kusasa. Kusasa ngihlolela abantu, ngicela ungiphathela amanzi ngo-2 liter, bese uphatha umnikelo ka-55 rand. Ngizobe ngihlolela abantu kusasa ngo-55 rand. Ngifuna umuntu othi umprofethi, ngicela isiprofetho ngempilo yami, ngicela isiprofetho ngekhaya lami. Kusasa ngizobe ngenza lokho eThekwini emantsele number 110 kumngeni Road eDurban Station. Ngiyakumema mlaleli wami lapho lalele khona, ingoba uJehova nabakini bebebonile ukuthi luzofika lolu suku, usuku oluzoletha ushintsho, usuku oluzoqaqa lapho boshwe khona. Ngifuna umuntu ozolova emsebenzini kusasa, ngoba nalento isebenzayo ufakazi wami ukuthi uyabona ukuthi bakuthakathile, usebenza into engenangqubekela phambili. Kusasa ngizobe ngihlolela abantu, kusasa ngizobe ngibukela abantu into zabo. Kukhona into ebizwa ngomhlahlo, iyona lengizobe ngiyenza kusasa, lapho ngizobe ngibuka isimo sakho,

Lomndeni engihlele kuona nalapha engqasha khona izinto zimbi. Ngifuna wena kanye. Ngoba ngifuna ukukulethela izwi likaJehova emadlebeni akho ukuthi uzophuma kanjani kule nkinga obhekene nayo. Ngifuna umuntu othi prophet, mina ngiyazi ukuthi ngihanjiswa nesilwane. Ngiyazi prophet ukuthi ngihanjiswa nesilwane ukuthi amandla nje okulungisa angakabi nawo. Ngifuna umuntu othi prophet, ngazalwa ngembethe. Sengizamile kulungisa ingubo yami kodwa kuze kube namhlanje ayilungi ingubo yami. Lo muntu ukhe uyazazi yena ukuthi cha, mina prophet inkinga yami ikuphi. Ngizoba nalo uhlelo lwakhe kusasa. Ngoba kusasa ngina ngizobe ngenza imisebenzi emibili, umsebenzi wokuhlola bese kuba umsebenzi walomuntu othi ngihamba nesinyama nomuntu lona othi ngazalwa ngembethe. Angithi uma wazalwa wembethe ingubo yakho yangembulwa ufana nomuntu onesinyama, ngoba le ngubo enjoba ingambulwanga ilethe ibhadi nethuns phezulu kwesimo sakho. Ngifuna lo muntu ukhe osukwini lakusasa ukuba ngimlungisele izinto zakhe. Ya, ngifuna lo muntu ukuba ngimqaqele impilo yakhe. Ngiyazi ukuthi umlaleli wami awusakholelwa ngisho ukukholelwa ekuthenini wena wazali wembethe, ngoba yonke imizamo oyizamile uthi ulungisa sona leso simo ibonakale iba nhlanga zimuka nomoya. Ngifuna ukuthi wena ke mlaleli wami kuye kube njalo uma umuntu wenhlanhla uye kugijima ibhadi phambili. Ungaze wena ucabanga ukuthi kusho ukuthi ngeke kusalunga, kanti cha bomlaleli wami. Uma usumtholile umuntu uJehova omnikeze amandla, ziyazilunge izinto ezisuke zikanjalo. Ngifuna ukuthi bantu bakithi kuthiwa kulahlambele kungakufelwa. Ngiyazi mina ukuthi wena uthi ayi mina sengiyekelela impilo yami, ngoba ngiyazibona ukuthi nani engithi ngiyayilungisa ayilungi. Ngathola umkhwenyana sahlukana, angazi mina ukuthi kanti kahle ngiyophumelela kuyobe kunjani. Ya, ngifuna ukuthi wena ke mlaleli wami uJehova kuyenzeka izinto uyibona wena engazuthi ngeke zizelunge, kanti uthi uJehova usakuhlela usakulungisa ukuze mhlazana isimo sakho silunga ukwazi ukumtusa nokumbonga nokumdumisa. Namhlanje ke ngifuna ukuthi kuwe mlaleli wami, woza ngizoyembula inhlanhla yakho. Ngithi mina kuwe namlaleli wami, wena othi uzalwe wembethe nawe ithuba lakho kusasa likhona. Wena ke ofuna ukulungiselwa indaba yengubo uzophatha umnikelo ka 85 rand. Wena ofuna ukulungiselwa indaba yengubo ngoba kukhona lesi sigezo engizokunika sona esiqondene nalobu bunhlanhla balengubo owazalwe yembethe. Bese kuthi wena othi mina prophet, ngifuna ukuzohlala phansi ngizohlola prophet ikusasa lami ngilibona limnyama. Wena kuzongiphathela lomnikelo ka 55 rand sikwazi ukulungisa. Ngifuna ukuthi usuku lwakusasa luwusuku lesibusiso somprofeti. Ngiyakumema musukuhlala ekhaya, phuthuma kusasa, woza kusasa njengoba kulosibili nje, losibili lweyimanga, ulosibili lwemhlola. UJehova ungithumile, wangithuma phezu kwempilo yakho. Uyagula emzimbeni

wazi uzokuthola ukuphiliswa kwakho. Ngithi mina gibela itekisi uze Mansele number 110 kumngeni Road eDurban Station. Ngithandazele umama uNkwanyana wasendaweni yakaNdengezi obekade hlushwa zinyawo. Uthi umama ayikho indawo ebengayihambanga, ayizikho izigcobo ebengazigcobanga, ayezwa noma emarenke kumenyezwa kuthiwa wena unenyawo ey'tshutshumbayo, thatha lokhu kodwa kunhlangazimuka nomoya. Ngamtshena izwi labalinye ngathi mina kuyena kwagqitshwa into egcekeni yamenyezwa ngegama lakho, kwathiwa wonke umuntu ohleli kuleli gceke akafe. Ingakho izinto zinasekhaya zikanje, kunezinto ey'dinga umprofeti. Baxabana nawe emsebenzini, unezitha emsebenzini, nomphathi emsebenzini akakufuni. Musukuyiziba leyo nto, ngoba leyo nto izinkulumo ey'dinga ukuba zilungiseke. Ngithi mina abantu abafuna impilo nempumelelo, usuku lwakusasa usuku lwenu, usuku lwakusasa usuku lokulungelwa kwakho ukubulungelwa izinto zakho. Ayikho one on one, akukho ukushaya umhlahlo ka 55 rand, ungawuhamba umhlaba uqede, ayikho leyo nto. Kodwa ngenza umusa kaNkulunkulu ngoba ngisemkhulekweni, ngikhulekela ukuqaqweka kwamafindo, ngikhulekela ukuqaqibopho zabantu emsebenzini. Imali abakunyuseli, leyo nto leyo ngeke izizenzakalele. Woza kumina, kunefindo engizoliqaqa edalweni, kunefindo eliboshiwe ezidalweni zakho. Njoba ubona emsebenzini bekulwisa kulwa izidalwa zasekhaya kini nezasekhaya komalume lakho, njengoba zilwa kuwena ziqubula izitha, njengoba ubona bekufuna ngezibhamu zidalwa zikhupha ngezikhali. Woza ngikulungisele lento. Yayizo lonto njengoba uhlala ngokugula kunolaka lwabadala phezulu kwegazi lakho. Abadala baduguzela, abadala abathokozile phezulu kwegazi lakho. Woza ngikuhlolele, ledidinga ngiyihlolele. Usulahlelwa amafoni kangaki? Amafoni ayalahleka, yebo amafoni, kodwa wena indlela alahleka ngayo ayakhombisa ukuthi kukhona isidalo esihliphiza, kukhona isidalo esingafuni ukuthi uma ufonelwa ey'ndaweni lapho ubufake khona iy'nto zakho utholakale. Sondela ngizokuhlolela osuku lakusasa. Kusasa ngifuna umuntu wesifazane othi mina ngiyaliwa, ngifuna umuntu wesifazane othi angisade ngendoda, ngiriding inje. Awukwazi ukuba ride unje kodwa usuwazaliswa, usuwaba ney'ngane. Lezi ngane edinga ubaba wazo, lezi ngane edinga ukulazi ikhaya lakubo. Awukwazi ukuthi uzothona uride unje. Uhoza ngisusele salukwaze sibi esinamathele kuwe ngokungawuthandi umendo. Woza ngisusele salukwaze sibi esafa sibhungukile. Ingakho impilo yakho injena, ingakho ingekho into ekulungelayo. Ngifuna wena othi mprofeti nemizwa angisenayo. Ngiwumuntu wesilisa kodwa imizwa angisenayo. Ngiwumuntu wesifazane kodwa ngizibona sengiwumuntu nje ongazi ukuthi nento engiyiphilelayo ayikho. Ngiyakumema, nazi iy'nyawo, angazi uyinakile ney'nyawo, ziyahlabakhe zibuhlungu, zibuye yivuvukale. Uyazibona ziyavuvukala, umbulelo lo udinga ngukhiphe, kodwa ngeke uvele ukhishwe sinoma kanjani. Fanele ngihlole ukuthi lo mbulelo wangena kanjani, wangena ebusika noma wangena ehlobo, wangena ube kwentshonalanga noma wobe kwempumalanga. Zonke lezi zinto zizophuma emhlahlweni, umhlahlo engizowushaya kusasa uyobhema ukholo. Impilo yakho kudala kufunakale ngabe yaphakama kwalunga izinto. Ngizokukhulekela kusasa, ngizokulungisela impilo yakho kusasa. Ngifuna wena osebenze office woza silungise impilo yakho. Ngifuna wena osebenza ekishini woza silungise impilo yakho. Ngifuna wena osebenza ezindaweni zokuthunga ezibizwa ngamafemu, kanti usebenza kuphi wena? La okhona ngiyakudinga, uyisecurity.

0: ngicela ungaye ekhaya vele uqale kimi. Hapa sinani ngizoba sengekhona. Ngilungisela abantu izinto. Ngifuna ukuqala ngawe into zakho wena ngiyayibona. Zishoda kancane ukuthi zibe right. Njengamanje ngifuna ukuthatha kunabantu lapha ekade bengithinta bethi mprofethi kunobufakazi esinabo esifuna ukubethula ngoba sifikile lapho kuwe sinezinkinga wasithintela lezi zinkinga zethu impilo yethu manje mprofethi isiyinhle ngizothatha ke ubufakazi ubufakazi babantu ngiyafuna nawe ukuthi ungithumelela ubufakazi ya so thatha ubufakazi babantu nawe uzongithumelela ubufakazi ufone ubuthumele futhi ngisho lapha ku WhatsApp ngifuna ukuzwa nje ubufakazi bakho uma unobufakazi siyafuna lobo bufakazi bakho ukuba sibuzwe ngoba impilo yakhe ibalulekile ukuba abantu bazi ukuthi yini le umprofethi kaNkulunkulu okusize kuyona ya ngiyafisa ke ukuthi ukwazi ukuthi usizakale into zakho zikwazi ukuthi zibe right ya ubufakazi bakho ngizobuthatha uyafona kwinamba ethi 061 584 2304 ya ngifuna ukuzwa ukuthi kwenzakalani lapho empilweni yakho ya siyabingelela yasolo yebo ninjani yebo
1: ngithangibonge mprofethi inkosi yami baba bengifikile lapha
0: manaki ubuthi umanaki emntanami uthi umbali useClermont
1: amen baba
0: yebo ubuthi nobufakazi bakho
1: baba kade ngifikile ngolesibili eyi angazi ngiqale phi baba ngithenje ngingena ngifike ngolesibili ku-one on one eyi ubaba wavele wayishaya ekhanda wathi eyi nginelumbo benginenkinga baba ngicabanga ubaba uzongikhumbula bengiyinkinga yokopha eyi bese ngopha isikhathi eside baba kuphele u-four months solungopha kangangoba ngaze ngalahlekelwa nawe uyena ubaba womntwana wafika ubaba wanginikeza iy'nsebenzo ngahamba baba ngasebenzisa ngendlela ubumthuma ukuthi ngenze ngakhona
0: ya
1: enye into baba bengizele umntwana wami nje lo omdala ubenenkinga
0: manake mntanami lokhu kopha kwakho bese kunesikhathi esingakanani
1: bengino-four months baba
0: ehe
1: hambile baba
0: kwenzakalani kwenzakalani beku ubopha kunqamuke noma ubekuhleze nje impilo yakho iyimpilo yokuthi uyazazi ukuthi vele umuntu ophayo
1: bengopha baba into emnyama for four months into eyopha ubusuku nemini akukaze kwanqamuka ngahamba ngazama odokotela iy'ndawo zosintu lutho ukuthola usizo baba ngaze ngakuzwa ehlelweni
0: bebethini mntanami ungajahi mntanami bebethini odokotela uma ufika kubona bebeyibona yini le nto noma mhlampe bebecinga nje nabo njengoba phela beodokotela
1: eyi baba ngizamile odokotela yikho into abayibonayo banginikeza izinto ezizongisiza amaphilisi kuvele kube wese abantu kabahlolayo abantu besintu hayi bahlulekile ngavele ngabona ukuthi eyi angivele ngiyiyeke ngoba hayi usizo angilitholi lokhu sengiyizwa wena mprofethi uredi ungase ngithathe inamba
0: ya
1: so ngilokho nje baba okukhona okunye mhlawumbe okubaluleke kakhulu benginomfana wami ingane yami ibihayiza baba ebusuku ngingalali isikoleni ibibona izinto eziningi ba ngase ngayiyekela isikole.

0: ngoba othisha bebahlupha ukuthi ingane ikuseni ithi fika nje iveliwe ingane bese ngisangene baba namanje angazi uNkulunkulu wakho umprofeti.
1: Ya, unjani manje umntwana?
0: Ukhona umntwana baba, uyaphila umntwana, uright, akasahluphi, solungifike nje lapho kwena. Angikaze ngaphinde umntwana wangihluphe ebusuku.
1: Esikoleni othisha bathini bona? Ngoba angithi nasesikoleni ubehlupha.
0: Esikoleni nje kade ngibize uthisha omkhulu azobonga ukuthi uyabonga ukuthi ingane la ngiyise khona ngoba nabo bebangasazi phela nezinye ingane bese yisaba nanokuhlala nayo ngoba ibivele ihayize bese iyaquleka.
1: Ya.
0: Ungathini
1: mana mntanami, ungathini mhlampe komunye umuntu wesifazane onenkinga ethinta ukopha mhlambe futhi onenkinga nakumntwana, ungathini? Ngoba lezi inkinga lezi zinkinga ezithechithisaka abantu ababhekana nazo usuku nosuku. Ungathini ukumqinisekisa ngosizo olutholile nawe kumavula avaliwe?
0: Ngayisho nje mina baba ukuthi omama basesimini esifana nesami, ngicela bahambe baye laphana emantlele kunomprofethi. Njengami nje baba bese ngihambe zonke iy'ndawo nethemba bese nginganalo, kodwa ngithe ngifika ngingena nje emnyango ngezwa ngishe egazini ukuthi zikhona izinto ey'cathakayo ey'sukayo emzimbeni. So nje engakusho ukuthi ngicela baye laphana umprofethi uma uvula kuvaliwe, uNkulunkulu ugcobile baba. Ngiyacela nje omama mhlampe nje noma ubani onenkinga akaye laphana kumprofethi uma uvula kuvaliwe uzokwazi ukuthi emsize.
1: Kulungile mntanami, siyabonga kakhulu. Kukhona mhlambe okunye noma ilokho kuphela?
0: Hey, kuningi mprofethi, kuningi kakhulu baba. Mhlambe nje ukukhulu kakhulu kunakho konke baba, bengine site laphana eMzinyathi.
1: Okay.
0: Kanti isa yes baba, kanti isite le umuntu naye lo owanginikeza wayeyithenge komunye umuntu. Kwangathi ngithatha ucingo nje baba, lo muntu lo bengibangisa engilwisa ngihambe iy'nkantolo. Eyi hayi baba, kuthiwa laphana ufike neveni lakho aphethe iy'kini vele ngoba isayithi vele besayithathile. Waquleka khona lapho baba, wathathwa bamphuthumisa esibhedlela. Lafike njengamanje usemakhazeni baba, ufike washonela khona.
1: Ubekade ekulwisa kanti isayithi wena wayikuthole kanjani? Buyithenge kuyena nesayithi?
0: Ngangiyithenge komunye umuntu baba.
1: Okay.
0: Uyidayisele omunye umuntu owangifihlela iqiniso. Masafika lona baba, nami sengiyaxakeka manje ukuthi kanjani, ngoba mina ngazi ubaba lo, angazi igama lakhe ngalisho yini, kodwa nje
1: yena. Ungalisho.
0: Yena wayenginikeza. Amandla nje kamavula kuvaliwe, ngifisa ukuwaphakamisa baba. Angazi ukuthi ngithini. Ngiyabonga kakhulu prophethi.
1: Sabona ukukhuluma mntanami, uJehova akubusise, uJehova akwenze lokuhle.
0: Amen.
1: Kunjalo mlaleli wami, izinto zakho zizolunga noma ngabe kuphi obekade kuvaliwe, noma ngabe kuphi okwakade kuboshiwe. Kodwa uma uJehova esevula umnyango, kuthiwa akekho ongavala. Ngifuna ukushona kuwe mlaleli olahlekelwe lithemba, ngifuna ukushona kuwe obamba izinto ziphunyuka, ukuthi uJehova ukhona, uJehova uzokwenzela umusa. Ake ngibambe nangu umlaleli kulesi sikhathi kwamavula kuvaliswa kwemukela.
2: Amen baba, siyabingelela baba wami. Ukhuluma noMahlengi. Ngisemlazi ngokuhlala. Baba, ngifuna ukudlulisa ubufakazi, ngifuna ukudlulisa ukubonga kakhulu. Ngangikade ngifikile kuyisonto uke wenze inkonzo i-special se 1-on-1. Ngafika baba, ngifika nje nginenkinga, ayikho into ibihamba kahle nje empilweni yami baba. Yonke into nje ibibheda, kukho okubekuhamba kahle. Nginesaluni ke baba lapha eDropheni. Nginesaluni, bese ngasahambi nje kahle, abantu abangisizayo abangisebenzelayo.

0: namaclient nje bese kungahambi kahle. Eh mme ngifika baba ku 1-on-1 nje wafike nje wangitshela nje ukuthi i-competition ekhona lapha yana yama salon kukhona umuntu ongivalile ngomuthi ingakho nje umsebenzi wami ungasahambi kahle. Wanginikeza ke enye insebenzo baba ukuthi ngigeze ngayo. Wathi angigeze ngayo nje for 4 days. Ngithe nje baba ngisageze iy'nsuku ey'mbili kuphela. Oh yazi kwavele kwafika ama-clients amadala, ama-potential clients engiwaziyo nje ukuthi uma ekhona nje umsebenzi uyavuka. Avela fika nje azokwenza amakhanda, benza ney'nzipho. Hey baba angiyazi, angazi baba, and ngiyabona nje ukuthi umsebenzi wami njengamanje nje ubuyile, usuyile nto ubukade uyiyona. Ngiyabonga kakhulu nje baba, ngiyabonga kakhulu. Kokunye angazi noma buyakhumbula yini kangikade ngimtshelile ukuthi nginenkinga yokuthi kwi-bank uCapitec kwavele konyamalala imali njengango-30,000 kwi-account yami. Bengiya khona e-bank, ayi bangikhulumela izinto nje zokuthi nje nababazi futhi nje bebengakhombisa ukuthi babantu abazoyibuyisa le mali. Ey baba, ayi angazi, wena nje wavele wangitshela izwi, wavele wakhulumizwe nje ukuthi hayi izobuya leyo mali, bazoyifaka leyo mali. Ngahamba nje nginalokho ukuthi eyi kodwa ubaba bengekanginike okuthile kokuthi ngikusebenzise ukuthi kubuye le mali. Namhlanje nje baba ngikutshela ukuthi ngivuke nge-call yabantu base-Capitec bethi angiphuthume to i-branch eseduze nami. Ngaya baba sagcwalisa ama-document izinto zakhona. Njengamanje nje imali khona isingenile kwi-account yami, ingene nje immediately ngisase-bank. Ngidlulisa ukubonga kakhulu nje baba, 30,000 ubuyile and bezingiyitshelile nje emoyeni wami ukuthi hayi le mali esiyicwilile engeke ngisaphinde nje ngiyithole. Ngiyabonga kakhulu baba, ngiyabonga kakhulu nje, ucubo lwakho luyamangalisa, ucubo lwakho lunamandla. Yabona nje baba, ngiyakholelwa kuwe. Ngiyabonga kakhulu baba wami. Amen.
1: Kulongele, ngicela ukuthi siqhubeke sifone, siphinde futhi sithumele na ku WhatsApp wayo le number ubufakazi ukuze sikwazi ukuthi sithole ubufakazi babantu. Siyabonga kakhulu uJehova. Makaqhubeke abusise abantu. Inetwork yethu inokusiphazamisa ke, angazi noma ingapha ngakithi noma ingakubantu bethu. UJehova makakubusise lapho ekhaya usaqhubeka. Ake sizame ukushintsha izintambo zethu, sifuna ukubona kungenzeka ukuthi yilapha esitudo esinenkinga khona.
2: Abantu abafone, abantu abafone, abantu abafone.
3: Yabo kwamavula kuvale sokwamukela.
4: Yebo baba, ngiyabonga mthofethi wami, ngizosuka manje nokubonga.
3: Yebo ma.
4: Ngahamba, yebo ngahamba ngayemgedeni.
3: Baba. Ya.
4: Ngiye emgedeni baba, wafika emgedeni ngabuya ngeze ekhaya. Ngine inkinga baba zokuthi imali yami yayingaphuma yasemsebenzini, ngasatholi iluso nje, ngisese ngangisebenzela ihala.
3: Okay.
4: Yebo baba. Ngithese ngile nje emgedeni yavele yangena imali yami, ngahlala isonto lodwa yangena baba imali yami baba umprofethi.
3: Ehhe.
4: Ngiyabonga, ngiyabonga mprofethi wami, ngiyabonga uNkulunkulu ngathi angakubusisa kuzo zonke into osenzela zona umprofethi.
3: Ukuza kwakhe enkonzweni wawunesidingo sokuthi le mali yakho mayiphume.
4: Yebo mprofethi kunjalo.
3: Siyabonga kakhulu mama, uJehova makakubusisa kakhulu.
4: Amen mprofethi.
3: Ungathini kwabanye abangakezi kumavula kuvaliwe? Oh wabaleka nako ma. Yebo kwamavula kuvaliswa kwemukela.
5: Hello. Kwamavula kuvaliwe.
3: Yebo baba wami ninjani?
5: Aphela kwamavula kuvaliwe.
3: Baba wami.
5: Kwamavula kuvaliwe ngemgedeni.
3: Okay. Yebo.
5: Ngaphuma. Ngabuye emgedeni ngahamba ngekhasini ngathola imali yango 3000.
3: Ah, siyabonga kakhulu ndoda amadoda, akuqhubeke kuye phambili. Siyabonga, siyabonga kehle. Kwamavula kuvaliwe sekubuke sekwamukela.
5: Bavula kuvaliwe kunjani baba?
3: Baba wami siyaphila.
5: Siyaphila baba wami. Baba wami ngiphakama nokuboka lana.
3: Yebo baba.
5: Ngafika esontweni wangiprofetha, nganginenkinga ngizohlinzwa, ngine cancer. Manje fika ngilapho ngiyohlinzwa ngalo.

0: kante tak muzi kent.
1: Ya.
0: Sika betola ba basi aksa mo abaza tuli road aksa ko road.
1: Aibo.
0: Bamuzwa genze kanja.
1: Ya.
0: Awo kaba kelo kuthi bengiye enkonzo kaba mafula kuvaliwe.
1: Yabona. Ya.
0: Ngiyabonga kakhulu baba ngiphilile manje akusukho lutho angithe maphilise right manje.
1: Babami siyabonga kakhulu khehla lami.
0: Bonga mina baba, ngiyabonga kakhulu.
1: Mntanam. Ya uthi hayi, uthi omunye mina ngiyabonga enkonzweni cha bo.
2: Hayi bonge ba mavula valini.
1: Ameni mama wami. Ya.
2: Ngiyabonga ngaba nayo emkhetheni baba. Une mali ka baba wami njengangiyilindile washonayo yaka rafu. Ngathi ngibuya nje emkhetheni baba. Awu hayi bo, phela ngishiye insuku engaki imali yangena baba. Ungamane ngango 50,000.
1: 50,000?
2: 50,000
1: baba. Awu mama wami siyabonga.
2: Unkulunkulu abusise, abusise unkulunkulu yasebenza baba siyabonga.
1: Siyabonga kakhulu mama wami, makuqhubeke, makuvuleke, kuqhubeke kube kuhle konke.
2: Amen. Amen.
1: Hallelujah. Kama vula kuvalisa sokwamukela. Molo mani, siyaphila ma.
3: Siyaphila nathi mprofeti.
1: Ya.
3: Ngizobulela mprofeti. Ndisexaweni.
1: Ya.
3: Xaweni mprofeti. Wandiprofethela uba umkhwenyana wami wabulawa olahla ezifama ngapha endlunkulu.
1: Wilo mama lona owayekade ehamba ecinga ukuthi indoda yakhe yabulawa yafihlwaphi?
3: Yebo mprofeti.
1: Okay. Ya.
3: Ngithem prophet ukusanjalo bese ngixelela umama makaqoqa ifamily ngifuna ukumazisa ngalesi siprofetho.
1: Ya.
3: Hayi umama wabahlanganisa abantu umprofeti uthe sebahlanganisile abantu basekhaya ndabaxelela ba kuneli siprofetho esinje esiphuma kumprofeti ecaweni yami.
1: Ya.
3: Hayi kuthe ngisabaxelela umprofeti unkosikazi kamhlobo kwamkhwenyana wami wavele wakhala wesijilo wamemeza. Saxela kubukhalelani na. Hayi njengoba ekhala nje umprofeti usethi mina ngiyayitsho le nto wabulala umkhwenyana wakho. Wathi nje yonikhombisa apho anibulele khona umprofeti. Heyi bathuka bonke bathi hayi lo mprofeti ngeke uyasebenza ulusisi mlongalizo siyamfuna.
1: Ya owokugqibela lo kwamavula kufanele sokwamukela.
4: Yebo sawona babunjani.
1: Mama wami vala umsakazi emva kwakho nyaphila ma.
4: Ngiyaphila baba, konke engizwa ukukhuluma la iredweni ukuthi uyakwazi ukusiza abantu abasetshenzwa ngenhlabathi yamathuna.
1: Yebo ma.
4: Nami kade ngizama ukuyilungisa indaba yami ukuthi ngithole abantwana lutho, ukuthola abantwana nomsebenzi, ngiyawuthola
1: ukuthi. Mana-ke we mama, mana, indoda unayo.
4: Ukhona yebo, unayo umuntu.
1: Ehhe, cha, njengoba uthi ufuna umntwana mina, ngifuna ukwazi, indoda uthi unayo.
4: Yebo baba.
1: Uhlala nayo.
4: Yebo baba.
1: Okay. Unayo nabantwana?
4: Unabo abantwana inkinga mina.
1: Wena unabo?
4: Yebo.
1: Inkonzo seCameroon niyayenza?
4: Yebo baba.
1: Okay, lalelaki. Figani nobabili kimina.
4: Yebo.
1: Ngizonilekelela.
4: Yebo.
1: First one.
4: Iphinde ngizoba noma futhi na uma wasetshenzwa kanjalo yena ulwadumba umlenze yokwenza ihawuli kababa wakhe.
1: Ya.
4: Waweqa ke kwathi kufanele ayobeletha kwangabeletheka wahlinzwa. Nganoma lesi sichitho senze ukuthi mina nje angangifuni nje ukuthi into ukuthi ngiphumeleli nje yasikasetshenzwa yena ukuthi akangifiseli into ezinhle neziyaphambili yazigcina into ezinhle zonke ezibuhlungu.
1: Kulungela fanake ngifike ngizonihlolela, ngizohlola, ngizoyibona inkinga, ngizoyilungisa leyo nkinga mntanami.
4: Yebo.
1: Uneminyaka emingaki?
4: Na 31
1: manje lento yaqala ungena ngo 2008. Usemncane mntanami ngizokubusisa mina uthola amawele.
4: Yebo baba.
1: Ya indoda ikhona eduze njengamanje.
4: Yebo baba ikhona.
1: Ngamnikeza ifoni.
5: Yebo zobona
1: baba wami umama uyangitshena isimo enibhekene naso. Ngiyabonga ukuthi ube indoda. Amadoda njengawe mancane emhlabeni sikuona. Make babona nje umuntu osifazane banenkinganyana bayagquma kuyena.
5: Yebo
1: baba. Ya, yenzani indlela ningibone.
5: Oh, okay, hayi sozama.
1: Ya, ngiyacela niyikhuthalele inkonzo ningayiyeki, niyikhuthalele inkonzo. Nishaya inkonzo.

0: Uzo lethu. Lethu siphele ngenzela isimanga ngoba ngithe ngiqala kuyiphuza. Ngingakaliqedi ngishiya ibhodlela. Kodwa namhlanje sengiyakudla ukudla okuningi. Bekuthiwa ngingasalo nje ngisho futhi ungabe ngisadla ngisho irayisi ngabe ngisadla ngabe ngisaphuza ngisho itiye kodwa ngiyaliphuza itiye namhlanje ngiyadla. Ngisho sekushaya u-eat ngiyadla.
1: Yeah.
0: Akusekho nje into eyinkinga manje nasengiyarecover fish emzimbeni.
1: Awu siyabonga. Usamphofeni.
0: Usasembusweni. Wasembusweni. Owamajola mina. Owamajola.
1: Ngendawo
0: e-Transcorp MPs.
1: Awu siyabonga. Sabonga ukuthi useyimani.
0: Yeah.
2: Sanibonani, sanibonani, igama lami uZodwa wakaDlamini Msindo. Ngathi ngeyijusi lakubaba ngigula, bengidla amaphilisi e-HIV, ngishiselwa ngigula, ngaphuza lejusi. Kuyimanje nje ngiyaphila, ngiyaphila. Bengithema ngo-checker nje amasosha omzimba, alright, ne-HIV ayisekho. Ithengeni le juice bathandekayo, iyasebenza, iyasebenza. Abaningi sebesizakele, njwa nami nje ingisizile. Ngiyabonga nje kakhulu, ngiyabonga, ngiyabonga.
3: Sanibonani. Mina igama Sibonile, bakhesi emzimkhulu. Benginenkinga nje yamaqhubu nje umzimba wonke ephihlile nje. Sengizame yonke into. Hambe bonke odokotela ngisizakala. Bese ngilahlekelwe neyithemba, sengihlule nje kwakuphuma phambi kwabantu engiliwe sengonakale ngayo, especially ebusweni. Kodwa emva kokuba ngithole ijuice yababa nje isizakale kakhulu, isizakale kakhulu. Mkhulu umehluko, mkhulu umehluko. Engibese ngihluleka ngempela ukuphuma phambi kwabantu ngendlela ebesengonakale ngayo ebusweni. Ngiyabonga nje kakhulu ugaga, umsize kakhulu.
4: Sanibona. Igama lami Sibongu Gatsheni. Isigama lami uSiphamandla Gatsheni. Bengifisa ukudlulisa nje lo mbiko abasethu ukuthi nikwazi ukuthi nilandele lento. Benginenkinga enkulu kabi, kodwa ngikwazile ukuthi ngisizakale kuthini. Ngenxa yokuthi ke uma ngithola usisi wayesengisiza wanginikeza le juice le. Ngakwazi ukuthi ngiyihalamuze, ngiyiphuze. Umshini wami ngempela benginenkinga, noma mbe seqale ezama ukungishiya, but manje kugcineni ngiyabona ukuthi mama uyabuza ekhaya, yonke into i-right ngenxa yokuthi ngiwuphuzile lo juice lo. So yonke into ngiyayibona ukuthi normal manje, umama usekhaya kumnandi. So ave ngifisa ukuthi kwanina or kwawena uma ukuthi uyakufisa lo juice lo, ukwazi ukuthi nawe-ke ukhulume nosisi uzokwazi ukusakululeke nawe bese yakuthengisela, ukwazi nawe ukuthi ube right. Ngoba imishado ufuna siyibambe bafowethu, wanami bezehambela umfazi bezehambela, kodwa manje ngiyabona ukuthi umfazi buyi sekhaya kumanje kumnandi. Ovuzwa nje khona no-TV bayakhala ngisekhaya. Ngugatsheni mina Sibongo mfowethu, kodwa usiyoza ngosisi ukuthi kuthiwani, uyobe sekuchazela. Kodwa nje lo juice ungisizile kakhulu, uyakwazi ukuthi ulungise into zakho. Hayi, usebenza ngampela into yakho, isebenza ngampela ihlala. Nomama yabona ujabulile, ujabulile impela. Angibonge mina.
5: Sawubona babusibiya, uthela nomama Majola aphi-flex staff. Eyi babusibiya, wave ungisizile ngejuice yakho liyasembusweni. Ayive indiphethe kahle kwi-BP yami, i-BP yami ngendlela ibingasalawuleki ngayo. Ngoku baninzi nabanye abayifunayo, senzeni caba nokuthi ngizame at least ndizame nokuyithengisa kweli cala kuba kaloku ave kukude edolophini ukuyifumana. Ndizawucela ubundazisa ukuthi eyiphi indlela endingenza ngayo xa ndingathi ngifuna ukuzithengisela apha ezilalini, ngoba baninzi esebeyazi abayifunayo ngoku sibethwa yimali yokuya etawni. Ndiyabulela kakhulu babo Sibili. Sawubona babusibiya, umama uMtolo lona. Ibaba ngithake ngibonge, eyi ijuice yakho ave ngisebenzelile. I-BP yami ibingasakhontroleki nje, ibingasakhona bese ngikubi nje kukubi nje. Yeyi, ngimane ngathola nje le juice. Hhayi, ngiyabonga kakhulu baba, ngiyabonga. Nkosi yami, yeyi ingenzelile izimanga le juice yakho babusibiya.
6: Oh, ufaz bethu. Ngathenge ijuice.

0: ngithengela mina noma wayehamba uma edondolozela sukumanzi kodwa wayibuza ngenzukwana ngithi isonto le hhayi ngathi ngimbona wabona hhayi usakwazi manje lokushiya phansi induku uyayihamba uyaqonda makanti besehambe egobe ethi manje ngayibona lapha manje eduze ukuthi hhayi iyasebenza nakumina mina angiqanjelwa nje amathaamalungu amalungu omzimba nje wonke iqaqanga kodwa kumele ngayiphuza ijuzi akwaphela womcengo kodwa ke ngisaqhubeka futhi ngisayiphuza
1: ijuzi
2: besisile ijuzi seshise umsindwakwe manje ngoke ukeayisisebenzisa ijuzi ngikhokhele
3: ehe iyangisiza ey'ntweni eningi ngoba bengikhathala noma ngenza ini ngikhathale ngihlale phansi noma ngihamba ngihefuzeke ngingakwazi ukuhamba nanempilo yami ibihlala idondobele kodwa nela ngayisebenzisa ijusi igazi lasukuma ngakwazi nokwenza yonke into ngangakwazi nokusukuma ngihlale phansi ngidondobale ngivilaphi bengikhuthala nje nokuhefuzeka ngingasahefuzeli uma ngikhuphula entabeni nokuhamba nje ngibe happy
2: awu bakwazi wahefa umama mhlale ehlobo nokuhamba nje ngibe happy nayis like umama wakuphoze nendaba
3: What a pass.
2: Yes. Let me know what you need to see that you want to be able to do it. What a pass. I'm not going to be able to do it. I'm going to be able to do it. I'm going to be able to do it. I'm going to be able to do it. You go ahead.
4: Yeah. Mm-hmm. Ngisebenzisile kushe sekuyilosikusesihlanu esade ngisithatha lokhuukuthweni okulesi sokuqala sobe sangikhiphisa isisu sengikhiphise kawu-4 ngosuku wase ngaphinde ngasithatha lesi esinye sesibili naso futhi kwaphinde kwakwanjalo nalesi sesithathu kuze kwaba ilesi esokugcina esesifike sangangikhiphisa isisu ngoba inkinga yaqala la kula kwase kwehla kusesiswini la emaphashini bese kuba la esiswini ngizwa kuthi kubakuhlungula ngasesibele esiswini ngase kuba ngcono-ke inkinga sekusele ngala imbenzela kuphela lapho engane-stroke ikhona
2: iyangisiza
4: yehla lapho impela semulapha se kodwa uyakhathala nje kuphela kuyasho ukuthi ifike yathila
2: olright uba nomunye bephambisini owayithenga baba wayithenga
5: yebo ngayithenga
2: okay yakulekelela yini baba
5: hayi kuyangilekelela ney'nyaweni esiphesezinenyawo sengibona nenyama iyakwazi ukuthi ihlala nje izidumbeni cha manje hhayi sengizona inyama isihamba somangenza so ngenyama
2: ubaba wakukule ndawo
5: ngutsaohedeni
2: kuphi ohedeni okay wena sibangisitezi ukuthi
4: ungakukulesanasiyomthetho engongomandlengongomandlomodlomo
2: ukhona omunye but baba wena uyisizeti
6: yangisisa lapha ngiyonakhoza ngasha ngamanzi nesifo sokuba njengisitholele ngishayela ngaso ngomsebenzi ngabuye ngoba sasasizeyngane kutho
2: okay
6: bayawubona ukuthi umose
2: awukifikulokhu
6: umini bakushaya ngesifo sokuba besifo nje singavumi ukuphela kodwa ngokusizakala ngayejosi ngoba ngesi
2: siyabonga kakhulu mama wena uroyithinti
7: yangisiza mina kuba bengumuntu ohlala ekhathele ngenamanga futhi kodwa njenganele ngayithola ngavuka ngalimani ngisemangakaze ngibona
2: uyalima manje
7: ngalima manje
2: awu
7: ngiyatshala
2: amen eyi bakwena shalalisho asisezwa shalalisho baba wena kuphi ekhaya
6: omine ngisuka nje ethokas
2: Ethokazi khona la kwanongoma mama nisuka kuyo walindisi allright ke ukhona omunye ngifuna njalo umne ukhona omunye ubamsi akusuka yeke indabona shiya yangisisa kwamajomele iyasiza kuphi
8: fanele
2: ngivumele
8: ukuthi
2: ngangathi ngisebenze ngamanye amazwi amen ukhona omunye

0: ukhona umuntu ukhona umuntu asivaleke manje okay
1: Zambonani batobami umamdzulu ukhulumayo bengishushe inyawo kakhulu kana ngingakwazi ukulala ebusuku shisa sibomlilo ngize ngizikhiphela ngaphandle kwevuka ngendlela kade zishisa ngazo ebuhlungu ngayo ngathenga le juice hhayi manje inyawo zami sezibohlile sengiyakwazi nokulala nje ebusuku ngiyacela nje kuwo wonke umuntu onenkinga iyasiza lethu siza wonke umuntu noma ngathi unasiphi isifo iyakusiza ngiyabonga kakhulu
2: amen wemprofethi ngithi ake ngithathe lesithuba ngibonge indlela ongisize ngayo bese ngihambe yonke indawo sengibuya ngisho komanguza komhlaba yalingana ngifuna impilo bese ngineminyaka emithathu ngikhukhumalelwa isisu sibe ibhelunde kube sengathi ngikhulelwe nenyawo ivuvukale ngingasakwazi ngisho ukuhamba uyinomopho ngophinke engapheli abelungu sebecabanga ukuthi ngikhiphe isibeletho ngezwa ngawe ukhuluma ngale juice yakho eredweni emsakazweni ngathi cha ake ngizame hayi ingenzela imanga ijuice yakho ingenzela imanga ngiyakubonga kakhulu ngifisa sengathi ungama njalo ungayeki nabanye abagulayo ubasize ngoba yeyi ungisizile mina ngivukile kwabafileyo ngiswele kona ukumentabeni ngimemeze ngitshele abantu ngoba abantu bayavula kodwa bazi ukuthi bazohlonaphi ngiyakubonga mprofethi ngamandla akho owanikwe ekhaya ezulwini iyasebenza ijusi yakho iyasebenza ijusi yakho ingenza umuntu sengivuke ngamusha manje sengikwazi ngisho ukuphekela ubaba into ebengasayazi ngoba besengihambisa kwedada

0: Sanbonani, Sanbonani, Minjani, Sembus Niapil, Ikamalam Gulo, Lowa Kumete, Gisatanda Uzongoma, Iba Kiti, Miss Juice, Esolala Embuswen, Avi Imunandi, guys, Ia Caesar Foods, Ia Caesar Rakulu, Mina Nomienwa, Missing King, Alawa Hamba, while Tolu Siluan in a pandy, Messina Sebu, Yamina Sibung, Sidis in Dots, as well, would Sassin, any king into a savok. Kamgqugquzela ukuthi siphuze le juice lena yasiza kakhulu, iyasiza nakucansi ngemuni nesifo socansi nakwi-HIV. Bonke nabantu abanoshukela kunokuthi bayayifisa bangayithola, itholakala embusweni, ibagijimise juice. Ngiyabonga guys, ngicela nizame, iyasiza kakhulu, mina ngiyayincoma 100%.
1: Isahlukabisi gadlangadla matawuzeni ilethulela ijuice enamandla izifo eziningi ezimbelesela ukubalwa kuyo ushukela, isibindi, izinso, iBP, HIV kanye nomdlavuzo besilisa nowesifazane. Iyagoma ungangenwa izifo yini mkhuhlane. Inkulu lento, thatha eyakho, ayinamgozi kanti kuyaphileka. Siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofethi Nongoma, Ntubatuba, Mpangeni, Ulundi kanye nasethekwini. Futhi siyakuphumelela uma ukude ngemlilingwane ungashiyo ngezinombolo
0: Sanbonani, Sanbonani, Minjani, Sembus Niapil, Ikamalam Gulo, Lowa Kumete, Gisatanda Uzongoma, Iba Kiti, Miss Juice, Esolala Embuswen, Avi Imunandi, guys, Ia Caesar Foods, Ia Caesar Rakulu, Mina Nomienwa, Missing King, Alawa Hamba, while Tolu Siluan in a pandy, Messina Sebu, Yamina Sibu, Sidis in Dots, as well, would Sassin, any king into a savok. Kamgqugquzela ukuthi siphuze le juice lena yasiza kakhulu, iyasiza nakucansi ngemuni nesifo socansi nakwi-HIV. Bonke nabantu abanoshukela kunokuthi bayayifisa bangayithola, itholakala embusweni, ibagijimise juice. Ngiyabonga guys, ngicela nizame, iyasiza kakhulu, mina ngiyayincoma 100%.
2: Ngikuthinile lapho singirecorda manje.
3: Isifiso sizenzeni kade kutsamphalaze, kutsambuyise. Kwaphela ukubuyisa, kwakhola into esesiswini ebekade inepain nje ebila. Iphelile lo pain, bengiyazi times esifayelet. Kodwa kusasebenzisa isijusi esibili, kodwa manje sekuyihlile lokho. Nenhlungu sehlile, yaphela nalo pain. Kuba njalo nje lokhu khonto ephephezela la ivele ithi phephephe kube ngathi ngisiwa amarace.
2: Amen. Shalala uNkulunkulu wami isihlambe. Nomona oyithi. Okay, umbuni bani? Yebo baba.
4: Hayi, ejuvumeni ngisizile kakhulu. Isithuko sinenento ekhuphuka la ngisinami, ngingakwazi ukulala ngesayile, ngingakwazi ukulala ngesayile. Zibe sengishale ngilala ngibheke phezulu. Yonalala ngibheke phezulu, vele ngikhwehlele mhlawumbe kabili noma ngikathathu. Kodwa ngiyide ngaphuza ijuice, ngayiphuza kuthe kwe-6. Ngakwazi ukuthi mangitshiye ngilala, kodwa ngikhwehlele. Ngizwa ukuthi kunento eveliswa athi iyakhuphuka iza, ikhwehlele vele liphuma uma ngiphuzayo. Leyiphuma uma ngiphuzayo. Kuthenje sisuke le-6-7 abanye bangento ekhuphuka nje lathi isigaxa nje la angafuni ukuphuma kathi abambeka kuba ngathi yehle le nto le ngiyikhipha njalo ikhohle kuthe kusuka lapho angile nge-12 kuthe ngakusasa ngaqala manje ngakwazi ukulala kanje akonje sengi-right manje noma ngakaphili kahlehle ngosaphuze kodwa nje angisiza kakhulu ney'nyawo sengizizwa nje ngilula
2: inomono wenu balomuntu akusona isikwashi lesi
5: Ijusi ngisizile bengiphathwa zinyawo kungavumi ngihambe. Kodwa njengamanje sengiyakwazi ukuhamba nje indawo eyibanga ngihamba ngenyawo maphibilile. Noma ngibuya noma ngibuya ngingabi nankinga futhi. Sengisebenza nje ukwazi ukuthi ubuye usebenze nasekhaya noma kade uhambile.
6: Yebo. Okay. Asho uphasi chatha la office lase Thekwini, chatha Sango House.
5: Yebo. Ijusi ingisizile kakhulu. Bengiphathwa ama-alsa, ngiphathwa izinso.
6: Ngilele kubo.
5: Ngilunywa nje. Ngivalelwa imilenze. Ngiphathwa isiyezi. Ngigoqongana imisipha, ifinyelana imisipha namajeqa abengibamba kungavumi nje uma ngiphuze ngingayi nasetoilet. Ngafika ngazothenga ijusi la, ngihamba ngayisebenzisa. Wathi umama angiyiphuze kathathu ngiyiqala ngoba ngisenzima kakhulu ngayiphuza. Ngathi kubhedlela lokuqala ngase ngiwuza umehluko, ngaphinda ngaqalela esibili ngawuza umehluko. Hayi manje sengi-right, ngiyaya kahle ngaphandle. Ilambi eceleni kwakhona khona into eyidwala lana engayazi ukuthi yini ibuhlungu. Uma ngabe mhlawumbe ngiphuza into ekhiphayo izokhala kuzoduma la. Kodwa manje akusekho, sekuphelile. Ijusi nje ingisize kakhulu kakhulu kakhulu. So nabanye abebengibona ngigula ngingakwazi ukuhamba kahle bangibuze ngibatshele. Bayangiphathisa mangizalana ngibathengele nabanye nabanye basho bathi yabasiza bangiphathisa abanye bayeza bazoyithengela basho ukuthi yabasiza ingisize kakhulu nje nesisu sibe sezivukala nesisu kodwa siseshile manje asisekho ngoba singasekho nje.
6: Asibingelele kubo bonke abantu kuzo zonke iy'ndawo sanibonani. Siyakholwa ukuthi abantu baphila. Sibonge uNkulunkulu ngemisebenzi emihle asenzele yona yomusa ngesikhathi zonke. Kunezinto ezimbalwa nje engifuna ukukhuluma ngazo, ngifisa uzibambe lapha ekhaya. Number one, ungakhohlwa ngomhla ka-5 sinenkonzo esinawo laphana empangeni e-town hall yakhona. Noma kanjani inkonzo iyoqala ngo-6 ntambama ngoze kube u-6 ekuseni. La ngifuna abantu-ke abanephupho nabantu abafuna ukubona impilo yabo ikwelinye izinga. Angifisi ukuthi ngibe nabantu abangaziboni besamwhere. Ngifisa ukuba nabantu abafisa ukuyibona bevusa imizi yakubo. Ngifisa ukuba nabantu abafisa ukuzibona berana amabhizinisi abo. Ngifisa ukuba nabantu abafuna ukuzibona bethola ama-promotions emsebenzini. Ngifisa ukubona nginabantu abanephupho empilweni yabo, abantu abazaziyo ukuthi bafunani empilweni. Kunezinto ezinye kufanele nje sikhulume ngazo kakhulukazi kule nkonzo. Ngizobe inkonzo yokuphakama le, inkonzo yokuphakama ubambe inkonzo yokuphakama. Kukho konke ukucindezeleka nakukho konke okufisayo nokuzama uzophakama. Ngithi ke la sisenkonzweni yalo yokuphakama. Uma sikhuluma ngokuphakama-ke sikhuluma ngeke uthi uyaphakama ube sikhohlwa ukuthi uyaphumelela, bese ukhohlwa ukuthi uzophakanyiswa. La ngizophakamisa abantu. Uzethu ohlabelelayo ingakho ningibona ngicula ngihlabelela ngoba uJesu wehla wangiphakamisa. Siyadinga ukuphakama embusweni kaNkulunkulu, siyawadinga amandla okuphakama. Ngithi mina ukuze ikhaya likaYihlo livuke udinga ukuphakama. Financially asiphakame, siphakame spiritually, siphakame. Abanye bacindezelwe yimimoya abakwazi ukwenza noma yini, abanye imisamo yakubo icindezelekile, abanye bacindezelele kwezezimali bacindezelekile, abanye akukho okwenzakalayo kunoma yiyiphi into abayenzayo nabayizamayo empilweni yabo, akukho okulungayo. Angazi ukuthi uzophakama kanjani. Lalela, uNkulunkulu ungithume kuwe, ungigcobele wena, wangigcobela isimo sakho, uthi uNkulunkulu angizokuphakamisa ngomhla ka 5 azithi izinto eziningi ngizokuphakamisa and uzokuphakama ngomhla ka 5 ngiyokhuluma into eyodwa ngithi mina ngine appointment yabantu abathi prophet ngifuna ukuphakama sengihlupheke kakhulu ngifuna ukuphakama akusiko ukuphakama kwengcebo kuphela nomuntu othi prophet kwesigamoya ngifuna ukuphakama I want to excel ngifuna ukuphakama ekwengiwenzayo ngifuna ukuphakama prophet ngifuna ukuphakama kwesigamoya prophet ngifuna ukuphakama kwezezimali prophet ngifuna ingcebo yami iphakame ngifuna ukuphakama lapha ngoba ngiwezinto elula neswelakele kubantu ukuphakamisa abantu okwazi ukuthi ukuphumelela kwakho sekufikile uyophakanyiswa ngaleli yalanga phakamisa wena nabantu bakho phakamisa wena nabazukulu bakho iphakamise wena nalabo othanda ukuba uphakame kanye nabo right ngisazowanika ke ama-details kule nkonzo yokuphakama hey ngithi mina sophakama noma ngayiphi indlela uzophakama nisho abathakathi bayathanda noma bathandi uzophakama noma izitha zakho ziyakufisa noma azifisi uzophakama noma ngabe wavalwa noma ngabe wenziwani ngempilo yakho ngithi mina uzophakama ngisho kuthiwa bebefungile bethi mawuke bebone bethi uyofela emkhukhwini bethi ngithi mina uzophakama phambi kwabo bebuka uzophakama ebusweni besitha zakho uNkulunkulu wami ungigcobile ungigcwalise ngamandla ukuba ngikuphakamise and uzophakama and uzophakama right ngiyakhohlwa ke sinama-products amaningi ahlukahlukene ezindaweni zonke lapho sinama-office khona ake ngilungise nayo indawo yatholakala isinejuice esisize iy'nkumbi esizinkulungwane zabantu enamandla esizayo le juice baningi abantu abasizakele singabala abune-BP ngabune-HIV ngabune-cancer ngabe uvukelelwa zinyawo ngabe uphathwa ikhadi elingapheli ngabe izinso ngabe isibindi ngabe unenkinga amehla nongwengwezi ngabe wena uyakhathala umzimba wakho uyakhathala uzizwa uphelelwa ngamandla ngabe ukudla kuvuma ukuthi udle iyayivula nenhliziyo angazi ngabala ngithini na uma umuntu athi mprofethi mina nokuphathwa iqolo uphathwa zinyawo yonke into ongayicabanga futhi asikhulumi izwabethi abantu ngampela basizakele manje nawe sanethi usayigcina lapho yakwazi na ukuba usupplier usjoyine udayise nawe uthi ukuphila ubuphinde futhi udayisa yebo ke kuningi bengikhuluma lethusi yasembusweni esisiza inkulungwane zabantu iy'nkumbi zabantu likhona i-ofisi ke emtubatuba lapha yakwamadolo center i-ofisi lethu ke lalelani i-ofisi lami lidala angiyicacise le nto i-ofisi lami lidala ngumuntu ongenamona nongenayo inhliziyo egobile ngiyasebenzisana nabantu abafisa ukuthi mhlawumbe bashare ngabayindawo ngabe yini anginayo nkinga ke yes it happened ukuthi bayazi abantu there are some people esishara nabo leya ndawo kodwa angicacise ukuthi ukushara indawo nomuntu akusho ukuthi unokukhona ubuhlobo onabo naye kusho nje ukuthi niyasebenzisana ngokuthula akukho nkinga angiphinde ukushera indawo nokuhlangana noma ukushera indawo nomuntu noma abe umprophet noma ngabe ubani nisuke nihlanganiswe lelo phahla nje lokuthi niyalishera akusho ukuthi wena usebenzisana naye mina kule minyaka engaphezulu ka-15 angisebenzisani namuntu ngisebenza nje ledwa kuphela angicacise bayazi abantu abaningi ukuthi i-ofisi lami libe lapha ya nase-APSA iminyaka ethi mayicishe ibe u-7 manje la emtubatuba selibekho la kwamadolo center i-ofisi lami selibekho iminyaka ethi mayicele ku-6 singabala ke nawe ke ukuthi ke lapho sibala iminyaka ethi mayibe u-13 umprofethi usibuya ekhona la asibale nje umtubatuba emtubatuba kwanongoma ke lokhu i-ofisi lami laqala ngo-2010 usungayibalela ke nawe ukuthi iminyaka ithi mayibe ngaki umprofethi lokhu ekhona laphaya empangeni i-ofisi lethu liqale ngo-20 if I'm not mistaken 2019 or 2018. Okay, yes, ngiqale ngo 2018 lapha empangeni. Count for yourself. Lapha eThekwini office lethu likhona selino 3 to 4 years if I'm not mistaken. Lapha eThekwini bakhohlo lundi iofice lethu nakhona ke olundi office lethu lidala licishe kudala ke sikhona olundi ke bayasivele nami ukuzalwa mina ngiwasolundi ulundi nongoma kusekhaya. Makabonge ke uNkulunkulu osenzele imihla namalanga umusa wakhe omuhle omkhulu nesawu sakhe singelinganiswe. Ngingabala ngithi iningi nama-product anjengomavuthulula. Mavuthulula ke iproduct ngempela namandla esisiza kakhulu abantu abaningi izinkulungwane zabantu sisizakele kumavuthulula. Angazi ngabala ngithini, singakhulumela nawo product afana nesigcino samathunzi. Ngabala ngempela angazi ngabala ugciniphi. Kuningi ke bakwethu umuntu angakubuso nangakubalula, but okusizayo kakhulu nokujabulisayo ukuthi ubona abantu bayasizakala, sibona abantu ngempela bayaphumelela ezintweni zabo kuzo zonke izimo. Makhohlwa-ke i-office lethu likhona eMtubatuba, i-office lethu likhona kwaNongoma, i-office lethu likhona uLundi, i-office lethu likhona futhi eThekwini, i-office lethu likhona eMpaneni. So osupply bethu bakhona ezindaweni zonke, iy'nombolo zabo ziyashiwo. Wena qinisekisa nje ukuthi uyambamba usupply wangakini noma uthola i-ofisi eliseduze, ubamba i-ofisi eliseduze nawe. Lama-ofisi-ke ngiyawahambela-ke bakwethu-ke ngikwazi ukuthi ngempela ngusize. Uyabhukha, ulibhukhe i-ofisi ukwazi ukuthi ngempela ulekeleleke ngendlela leyo ofisi ufulelekeleka ngayo. Yebo, angiphinde futhi ngikhuthaze abantu, ungakhohlwa, ungakhohlwa-ke lapha kwiNanda FM uzosibamba ngobani isikhathi, ngo-12 ebusuku kuya ku-1. Bese ukuthi uma kuyi-weekend uzosibamba ngolokhuza-ke ngama weekend usibamba ngo-3 uphinde usibambe kwenye i-weekend sithi Saturday usibamba ngo-3 kuya ku-4 bese ukuthi nge-Sunday uzosibamba ngo-4 kuya ku-5. Right-ke lapha kwiNanda FM makhohlwa kuNongoma FM uzosibamba ngo-4 kuya ku-5. Kodwa-ke kunama-changes lapha kwaNongoma usuzosibamba ngobani na ngo-5 kuya ku-6. Right, ke ungakhohlwa futhi ukuthi lapha kwi-Rise FM uzosibamba ngo-6 ntambama kuya ku-7. Okay, bese kunethulela futhi iy'ndaba ezintsha sha. Ungakhohlwa, tune in every Thursday kwiZilomzansi. Uzosibamba ngo-7:30 kwiZilomzansi, from 7:30 kwiZilomzansi. Uhlala nathi every Thursday kwiZilomzansi ngo-7:30. Unkulunkulu wami akanibusise, unkulunkulu wami akanivulele iminyango evalekile, aninqobele izinto eniyibonayo neningayiboni, enizaziyo neningazazi. Makhohlwa umuntu waseThekwini ukuthi siyakhonza emtateni eHarbour. Bayiqala inyanga sikunikeza first Sunday, siyanikeza ngempela inkonzo yenu eningade niyilindele. Yonke into ime ngomumo. Ngampela-ke siyaqala-ke kusho ukuthi masibuya nje enkonzweni yangomhlaka-5 uJuni siyoqala i-first service lapha emtateni. God bless you, God bless you, God bless you.
7: Ngicela ukubonga kumprofethi uSibiya. Bengineyinkinga ey'ningi ngezwa ngomavuthulula, ngase ngiyawuthenga. Ungenzela iy'manga, iy'nto zami ziyakhanya, nemali sengiyayibona, zonke izinto nje ziyenzeka ngoba sawusebenzisa ney'ngane. Ney'ngane seyithole nomsebenzi, ziyasebenza, zonke izinto nje zivulekile, kuyakhanya nje. Sengiqalile nje, sengizama nebhizinisi liyenzeka. Ngicela ukubonga kakhulu kubaba uSibiya ngomavuthulula. Ngenhlukane nawe, ngiyabonga baba uSibiya.
8: Ubonani, sambonani, igama lam nguzodwa wakadlamini Msindo. Ngathi ngeyijusi lakubaba, ngigula, bengidla amaphilisi e-HIV, ngishiselwa, ngigula, ngaphuza ngeyijusi. Kuyimanje nje ngiyaphila, ngiyaphila. Bengithe ma ngothetha nje namasosha omzimba a-right, ne-HIV ayisekho. Ithengeni le juice bathandekayo, iyasebenza, iyasebenza. Abaningi sebesizakele, njwa nami nje ingisizile. Ngiyabonga nje kakhulu, ngiyabonga, ngiyabonga.
9: Kuzwaha lo, kuzwaha lo, Thembile. 2023, 2024, Masha, ngeza la ekhaya ngihamba nonkosikazi ngiqedwa sesithuku ngafika kunzima la hayi ngahlala safaya samnikwa sambona ubaba hayi ke sanikwa loo ma-product kwathi asiyowasebenzisa kwathiwa sesibuya emva kwesonto sahamba sowasebenzisa ma-product sabuya emva kwesonto nonkosikazi saphinde sanikwa amanye kwathi ngiyowasebenzisa mna ke kwakunzima kum ndingazi lutho unkosikazi nje owayesizwa yonke into eyayikhulunga la owabambayo yonke into ngoba wawasebenzisa ngale ndlela ebetshelwe ngayo mna kum nje umqondo ongekho nandingelutho kodwa ngathi imesenji waqedile hoyi abuyele esimeni ndaphilanda ngumuntu njengoba nje ngiphile saka liphelile esisithuku kathi uma ndifika la hey ndikhumbula la umama ngathi ngendlini encane kwanzima uphuma umama wathi ngoba ebona ningasabonakali fanele ngabe ndlala bengicela endlini encane wathi obheka wafika wabona ukonakele afi wabona ukonakele zangeyingane kodwa manje namhlanje ngeke uzusho bonibona bonga kakhulu ubaba uDK Sibiya ogcobolo wakhe indlela awangisiza ngayo ingathi aqhubeke enze njalo nabanye yabonga
10: sanibona embusweni igama lami ngumthokozisi wakacama ngiqhamuka ey'ngolweni ngezwa ngejuice eredweni yababa uSibiya into engenzele yona isimanga ijuice ngafike ngayithenga kumala embusweni emahhovisi la eThekwini ngawuyisebenzisa besenginesibhobo esingithathe u-9 years nesibhobo singiphethe kodwa ngayiphuza nje iy'nsuku ey'ntathu ngawubona umehluko kumanje ngiyaphila ngizothenga enye ijuice esibili benginey'nkinga ey'ningi imhlane wami bona ngathi benginezinso nginey'londa la ngemuva ngaphakathi kodwa kungavumi nokuthi ngilale kubuhlungu noma ngilala ngiyambonga kakhulu ubaba uSibiya ngithi aqhubele phambili nomsebenzi wakhe omuhle kangaka okukhulisa abantu okunye okungenzela ijuice ngaphuzisa omunye usisi yona le ngangiyithengile yodwa ngamshayisa izivalo ezimbalwa wengasaya ey'nsukwini wabuya wazongitshela ukuthi ijuice imkhiphe udodi ngaphansi igazi elalikade loma la ngaphakathi kuyena waqhubeka wabuwaya ey'nsukwini zakho uyaphila kumanje siyabonga kakhulu nami mehluko ngiyawubona benginenkinga yokujulelwa nayiy'nyawo nokuthi ngijuluke nje kodwa manje mehluko ukhona kakhulu ngiyabonga kubaba uSibiya ngisaqhubele phambili nokusiza abantu amen
9: amen ngidwele emsakazweni ngathi cha ake ngizami hhayi ingenzela iy'manga ijuice yakho ingenzela iy'manga ngiyakubonga kakhulu ngifisa sengathi ungama njalo ungayeki nabanye abagulayo ubasize ngoba yeyi ungisizile mina ngivukile kwabafileyo ngiswele kona ukuma entabeni ngimemeze ngitshele abantu ngoba abantu bayagula kodwa bazi bazohlonaphi ngiyakubonga mprofethi ngamandla akho wanikwe ekhaya ezulwini iyasebenza ijuice yakho iyasebenza ijuice yakho ingenza umuntu sengivuke ngamusha manje sengikwazi ngisho ukuphekela ubaba into ebengasayazi ngoba besengihambisa kwedada
11: uSibiya ngisacela ukubonga bandla ngejuice yakho ethi ngisizile kushukele eyi bese ngifa ushukele ubaba uSibiya yazi ukuthi bengisengiqalile nanokujova izolo nje hawu dokotela nje wavela wathi nje hawu ushukela wami ukahle hawu ngaze ngabonga ngaleli lokuzana ngale juice yakho ubaba uSibiya ngiyabonga kakhulu ngiyabonga
12: ungakhuluma-ke ukuthi ijuice kulekelele kuphi na
13: umfundisi wami ijuice iyilekelele kakhulu beyikula kakhulu besengifile angifuni kuhamba mami besengifile ijuice iyangikhipha wangikhipha ebhokisini besingifile ngayiphuza ijuice yangikhipha amanzi mangibala ama-5 litre amathathu ebengiyaphalaza kungakhona ukungena lutho emlonyeni wami mangilokho ngiqhubeka ngiyiphuza ba ingane zithi ha uyekela ngoba nami manje sokugula kakhulu kanti thanyisile ubabathi mayigulisa ungayiyekeli ngalokho ngiqhubeka baba ngiyabonga ngiyaphila nasekhaya kithi bayayifuna le juice ngiyaphila baba ngiyabonga uNkulunkulu abusise baba ngiyaphila
12: kwenze wena mama
13: mina ngisuka kwambongo
12: kwambongo
13: kwambongo
12: indawo labalungobo.